0: mai ngai foi ia le tu pa tinamata mai tai ia ai lo tar sanga mai ba tu umma le ai nga fa long long foi inisio vai nga tau ai mai se la vale fa tau ai na ole first 2000 days of life po aso mo mo luafi ile o langa ole tamai titi fa tai
1: ma lo va tai ni si no fa si si langa fielo ina tu le tai mo tai au ia ai te fa talo fa tu tatu tu ia tu fine adoro to tele la tu mai mo mai lungo tatu facebook along with that YouTube le fat talo for my tinaya Rachel C for my okilani le mahu to my talvo pes 40 ya ole tinaya ma for Eric good morning Teresa ene ya ole sunga ya Elson Mona ya le mahu to my fui morno walker base ya le mahu to my 40 nine team but tie out a lot my mano ma lo si fu muia ya ale la for my 40 sunga ya sione tupai ya mis 40 sunga ya pali sina leo ya mission to a yo active e te re tawalo fai ya le mafuta marinita ya Filippo Numia ya to tele ala tu Eric Sila ya o le fionga ya Futialo Sale Tairao Petro le mafuta mai ya ma nisi fo itele si Agustino ya o live me lei fa talo fatu fenga we Sila ma lorso ifo monuia le ota sa velio ya le mafai antu uwa fa talo fai sunga fa fa wina tanielu ya le mafuta mai ni tao ya marto tela ta tu pagan
0: yo ya mi se la baila to lo mafuta mai lo le tasi ono ti sima tasi fa mo na ta to ta mama tina ma tu yo le fa pe mai mafo Eric Murray sa o le le le fa ngalo ina la vale ya le ya sola ile aver salu ya fa pe mai le nai fitulo ya e o ia ya le ya o ta mala o le nai fio ai o sa sa ne vao te o le fa no ya ma lo lava ono le uta tu tsa no no le wo oi ma sa mun mulio ma onga nei fana
1: io e ma li e fu il tatu tan tan lom fa so ai ia i teimu tu anga nei fan lau ia i so si tu anga au tfa long wai ia tu fa mtalanga ia ia so si tu anga au tfa long wai tu fu ia fa ia o so ia e sa orele ia o le isi sengo nei teimu ia ia ma abu ia nei fan lau lia tu lu ia ai pe a fa long wai tu langa nei aso ia ia o fu fa ngalu nga fu ile le ni fa o ngai o mai mai o fu fa ngalu nga fu ia it's a bit nice. You've got my mile out on my
0: money, Lee Murray, and my little to my teen, yeah, all out for an hour. Letter lolly little wanga or facilina for me. Oh, what's that on me if I lay holiday? Well, I have to say, oh, I need to one day to an alley salute at all. What's a pin at that?
1: To say, oh, so you're old to a labor, you fell upon a fat number, and I told you to follow along.
0: So that I leave your facilia, what I leave
1: your facilia. Well, we want me, it's too wild, Malolonga, yeah, on the side. Malol, see, woman, we'll soon, yeah, up beside a Sierra Lema, who's a mite of Kilani, elegant for Ilea, yeah, live soon, Alea, yeah, Fata Manu. Ya eneteria lupe o manu ya mahalor si manu ele ma fuja mai na i Brisbane ya o se talia tu fine ana lena mai tatu telefoni ni tau lena e tape na ina fo'i se tala fa no no ale tu la imel pola songo fua e le fal mai le wai kato ana ma ne fuelo tau tala tala mai fo'i le tau pule ono se tasilo ma tau polo a faya ma fa fi tau li le si fo malo li nel rivi tau
0: io e pesti stata le alesa sa nga ia tu il fal mai wai kato wo fi we fa ta li time e vai for mai ai na lo tu le ile e di pole emergency department ia or vai nga le e pela ta tu tai ai le e di e fi we fa ta li i vai tu la fa ta li ia e te wa ma wa tu stata le lo pa u le na na pa u to no fa le ui pena mata pungia ia mama li wai lava o le lava la avele fa mai se fa to isenga ale minister so fo malolo ina ile a inga ole o maliu te lo mario ole ele se mata o pufo a le pion e sa no ele te le o tanga te fa pe o no le un mio te mi fa ta ni fan ma
1: ole fa no no nga fo ile ile mta o pu i vai tu la o fa ta li e pe a male ole o le toi luasi fulu minute li tu lai fai lea fiafio lea so ngafua lea mai tau atu tolu fasi fulu lea sa a presentai pena a ngai atu lea itonu le iti iwe kato. A fua lai le iwa itu la lea yolo lo winga. Po le toi luasi fulu minute li tasi li po.
0: Moni.
1: 12:40 AM li po lea so lua. Ia,
0: fatu.
1: Lova vea o lea so lua a. Ia lena ma liwa ia si fu i. O ta ma pe ai limas fulmon tu putu sangar matu or tangatale. Ya, hivai tu la, tolu fas fulu

0: lava cha choi ni I porua fa tai mari le wa ma nei a mai le tau fa pe fa tu tu sai le mai asu tau wai
1: ma el tu la ngor tau fingul vai asu le na ta tu mul ba win ni le mu ya after ile tu wai of sai mi 42 la ho ti bunga ma winga lo lo wal tau ale win ta tu la wan
0: ma nei ma lo ta lo fa ma non sai fa ma nuia
1: Solo il tanto falau, fa malo guantu, ya, ma volo vanno a pezzi fa so, ma il giorno lima lo fa tassi, ya, po ol mai fu tanto tal foli tu la hiver tau, ne?
0: Ma ne, ya, Marion nafio te le lopina e mai moa ile live, a le taitai o le Destiny's Church, ya, Brian Tamaki, ya, mata matato lava ile live, le teimi le watoa ia leo leo e aveana fana, tu lou, ya, O le oro o le awhaia su su inga I atai I ana videos I ana tu inunga o le Facebook. Ia po I iniwa inga fo I o I a solia I a le tu la fono moa I a te tau. Ia mana tu o Brian Tamaki fo I le te le lawana wha matalanga na whaia I anga I le pale mio initia. Ia o le tal tonunga la a leo leo wha peo peo o le a la matia I a so I fuo community a initia. Ia ono o upu fai fai a Tamakina fai.
1: Tao tell me tapule, a little tattoo valau to a tattoo if it may be my tattoo valau, tattoo for valau. Solo for valaulia. Ya, Tomofai mai tattoo valau, ya, on site me lung on tattoo lena pair of alamai, ya. Morning late to fin an old tapule, ya, bright tamaki, or sim tapu for yo tailor. Ya, is a fin an alon look my log tailor latino. Ya, offa opungam from Talanga fuia, a tamaki, na fire. Opole matau pule o le mass immigration le pe le la wolung en fina lo Brian Tamaki le sile silatu ya male mai tau atu foi I le tulang foi le o le lofi mai o tangata mai atu nu I la tua si a misi tangata ini ti tono le atu nu e lo tue po male el fama mertatu atu nu temi neo lo o lungala lo le parlamenti I le free trade agreement foi le ma in tia ma New Zealand ya Ole me tawa tu le te ele te te ole va fa fa ya New Zealand first man va fa fa ya New Zealand first jo nga va sama ne Winston Peters awai pe yo bta po le immigration ya ana ele fa se tala on do le to tell le lo fi me to na tele tu no e ya la fa te te nga fo ile le fa le yo nga luenga ya o meno no foi o un manto no pena e pe ir man manu le la o mer te mi ne le na fa il verso te ne il Fortunat Parliament, ele é um montino por fellow, banga e ele tu langole, langolango ino le free trade agreement. Alela, eu sou meu foi metam aqui lá to ia.
0: If fali foi non fina ngalo le vai ngale.
1: Tu sol face a we ale wala unga mai foi la ia tu langol tu langol ol. Ol tu la fono ia mal polen ele o mai ta. Ia pe ila wa fai ia fa opunga fa metala ngai ni changa tintia ni. Ia ai It's a layer of sound, it's a tia, ya, New Zealand, and it's a tattoo to my eye, or tattoo theory, it's a tattoo in tia, ah, yeah, or tattoo that thing I'll wear for you, Leo, my galu, it's all dua, I'll wear a galu, yeah. Tell me, it's a fit of galo let you, yeah, Lela, my tell what to have a finale, ya, poor thing, I yell. Ale. Si fifi aule ya po si apostolo le mai na pilani Destiny Church.
0: Oh, ata la ina ile ole o ina watu fale o Brian Tamaki. La tu watu a e fifi au ia le video le telefoni ile ole o ia fisilia ta o mai le ingo ia ta o mai le ole o lona ingo le olai o le toa a ele ofa alieni winga ita le ole o imato isi tangat imato I feita ai tango pu ele video. I lay live a light fire toy and I lay leo yama mata my lato in one from Tatala my lato me letters.
1: Only too long, my dear, will you ever to food too long after lato? Ya, or too lol, pepper leo to my tower, pepper laia. Ya, lista low, how Pegman to name you see like a yellow register, firearms register, a lista la oma, so say to long, Sefana. Ya pusi apa yang malu si fuli fak ngain oleh lembet je mut oleh ayai umai ya tu lang aku I oleh tu mali talal le o pada time kilo setengah tu fuli fak sur tu lang fon fak ngain na fana ni tu long lahir setala o ia fuli se license owner buat pilih mertur sur tu sang ya orang fuli fak ngah cerewan fana ye ye wang fuli fak ngah hunting ya
0: tulimanu
1: le na esau noy fuli ya es fuli lah lor tu lang fon noy Olha o mais se faz se a fa pe fa ngai ne tambe ki a pe ngani ya

0: mesi tula fo ile fa ma ni ile tula ya o le si tula va nga le wa ya tsa o tsanga tsa pione ya tsa maki la tu o tsanga tsa ile mas tula tula fo no na mai tsa wina il fa nga ino ke na ni ya ai o le popo le nga ya ma tula men ya la ta tsa ma ti tu a ti ma li o no le o tsa tsa ile ana i lo nga fo ile tsa le ona ona fa o pungo ona tsala fai ya ele ti fiel to tel ya o sorte ya o haka yo tu la tu va nga destiny fa la vela veni show it's a matter of fun with you there o ta tu sa mo pas fika ma tu ta tu sa lo to ya tu tu manga it's on new sila ya la tu fa tu na tu manga le intia ya ya le wa tu ya wa tu po lo kama ya ala fa ya wa tu si tu ana fa me se ma o si ba pena ya wo me si be ta tu ya la fa ta tu ta lu nga ma ta tu ma lu lu e fa me la ka ya ala fa me me na fa pena nei intia ya ma la tu si va mo ya o tu la fa pena ma li e fo ya ai o ki la ni ya
1: ton me to fan malo mari e le sui o ta tu li o le si o le sui o le act nen tu e te mo e i e kine puru
0: pele te mo e to paru te le to sa no tene
1: ia ale ven fo fo e te mo e le fai le to malo fa palo ta kine puru man tu ale wa sui a ta to a mari le wa i sui nga ia ta to
0: ia wale to e mana
1: a wale to e mana ia o te vai to le sain na a si te mai tai sain na ia o lena to e to si ni o ai leo to sai le tango tiklea pele i ele i fai loa ina ia ia nona awai ai inisio komiti i isaina komiti faitu malo i isaina i hanan isaina ia le sa awai fo i le poroki ki isaina
0: sol
1: ia tu sala ai po tene lo po wangalo ia ia ele i tango failo ia wa me ia mari te tau pione si le fia te tau wana failoa uma i le taimi ai te le i whaala wiloa au le toi tasinua ia so whaala wiloa aloa ia
0: tole
1: nona alul palo tano fai
0: lo lo vinga la ana sao e tava ma ma fio nga pista ta malangi ni ata tu ai ta boy mai la van fa fa ile act ole ole tu lang fo ile e onor so tanga ole ta mai ta ile ma le van fa fa ile ale ale we ta u le a she gong bahati a saina ole wo mo mai fa mo mo ngol van fa fa ile e va va la latter so tanga mal communist party a saina le tu fo te minete te nga saina e ele popole nga di sila ma tu nu fo e ele sa ofia mo tanga tane e ela tu so tanga ma mal pa fa fa ile ale te te ia ia ina ne e te le ame fo fa mo ma nga oni me fo e oni fa mo mo patino ai ia nu sila wa te le fa pulva pena na te mo fa sa ma tu no pa de le no mai fa tu fa fo i tu wa o le malu nga oni sila e la tu sa nga le mu a National Security Band was it to pui pui nga falo te fali fa mo mo nga ya onor te mine te le yo o a fo o trata fo ile te mo fai ya e fa tu puse tu langa le manu ya fo ile ya na tu langa fa pisini si o tanua tu inu ni ta woman ya mani na an tanua tu ai me fo i
1: fa mo mo nga
0: pisini si yo no con calate wa ben ya e te le ya lo no bingo le uso i fo le mo i fo ai o pena te fa ilangi ne mo mai ya le swa fo si te mai tai le wana ma whedo ai nuru ma whatalo fa fwoi nei por rua li stemina mai lana pepa te fai tau wai ia o te lopo ato te lu tatu ia na ia o le ma lama lama ia ele i sao mai lal fai ngā whiriwhiri ngā ia por rua ia a le lamu mai atua te fai se e tua lon fai moe moe ia ele i tau vamo le fai ngā whiriwhiri ngā te lele ia tatu ia novem la sutu
1: mana ia walata mai fo ia le ia le tapen penanga a wale pa lota le a sofito novema mana ia fa mana tu maria wa no fa no longo le fatana no anga le fingo le lipu le ma pesta ia le voisa fa ma fa na fa mana tu atu e savinina le asfaraile o ele oto e ele me fo ile o lo walwa tu e ristala ma fa lo pa lota ia so la valia o le taimine iwa tata wana e ristala wata wana mauti noa o mona e ristala ona ele oto ele mafai ona e palo ta e tele restala
0: o le tue fela vano fo ele le luo va ya sole ayu mana il fa nga palo ta vo ele fa ne pal e restala ile ai lo vinga ole luo va ya so ile i lu mana i mai le fa nga fil fil o te mina nga tailo vano ya le wo levan ta tu tan lo nga tu ana si akilo lo swa fa ma tu ra ma munga ya a mesi update si ya lau a tu atu si

ya te talaberta tu leina te fasua mai ya onai whaupopunga na e tau tau amata e tatum tau ya e mawaiso fina ngalo maso ulangona

0: Al fata oto nei. O lo fa pupula e Yesu le winga moni o le tai tai le lei ma le ami o tonu ma le fa maoni. E le fa longo longo ti inga. Na te le fa ilonga ina se tangata. Ia lewa mala au mai a mora tatu wa manoa mala au mai ta lo fa tuki. Ma lo sefu mungu ya.
1: Ia sefu mungu ya na istunga kase ngay
0: ngay. Oa mai oer koe inga.
1: Ia sini lama na istunga. Ia. Manu ya na faftai.
0: Ia.
1: Ia faftai fwe mole nem ta upu matango fie. Doi au mai fwe nita ya au ya si faso pupu wat koe sina faso le. Ne tu langare ye fa yu pumo buana fa pe wo fa la tala sa ya te ya le auti lona uma mai ang tala fa lo ngulungo ya te ya a iti ama mai fu ile ile te lona ya po tanga sa dia au la funga ya ba mai fu la pe fu ne ta tala na sunga ina wali ya le fa sa ya yo piu tanga sa pa ya a ma malu ya u Emo tu la fong ya a de aise tanga tata u pelo Yesu ola wali iya le au ana u prosa yo femio le au ya bi ton wa ya a la tu va ina ngalwe ngala u tulona ya pula wa la fong ya tu tanga tane ye la ino le ala prosa yo tanga tane la tu ya fasi me me tanga sama wa u ido la tu manu ya ya le ngate manu ya le Numa to Malo, yes, Emanuia, I never Tangatane, Lala Lajedo. Tangatane to Chilina, Sala, Lewa, Patasima, yes, you feel her name. That fast was for there only too long, or yes, you will say, Tangatane, Sawe, Sahi, Tangatamata, Yaden, Miss Sailor, Fina. Really, too long and now live.
2: Yeah. Pio. Ah, yeah, Rome,
0: yeah.
2: Pio.
0: Yeah, Saturday.
2: Papa, I love it.

0: Alors, ça fait mon nuit, ça fait ça fait mon nuit, ça fait mon nuit, ça fait mon
1: nuit, ça fait mon ya if you have to foist in a mass of phone for a post in fast or like titillin. That open a mite. O te fear at foil to pull it. O te fayati yati or toe if I pair for you on a tele oli oli the lung in a I titi. Ye am your tongue. It's even a fool maliva. Ele tu sa ya ile sala mo ya pe ora o la fasto a tu le mata o pulia ya ele lo u va va ya tu ya tu so tanga tanga sala le pe ona ona ona ya ile fai pulia e to ta si ya ai wo ma tu a ma wa la va ya ile sala mo o ma wa ya mata li ya o sala mo ai le ai se a nga tanga te to te le ya fa pe mai ya mi o tonu ma na to lo le ai le sala mo le se winga fa mai le li ye mana to lo le li ai la to te lo sala mo ai tanga ta le to ta si le anga sala ai o sala mo le o ia ma o le ola o ia ma o le lan me na le fo ton fa mai el fa u pu le lunga o ma mo e ia na ste le na fe ta la ia fe ta la ia si ia yon e a fo ye le a nga o na tu ua le ma mo e to ta si le o ste a sta ili ale sa il mai tanga tale ang lena se le wa ma wa a wa ele se ang ar totel ai le la totel o ma wa kala mo a tanga tale ang sala na na se le wa ma wa ye le sala mo e mi ele le no fi fa so a tu ai le ma na yer ma tsa u pu pe a tsa fa tu tu sa tu fo ai ma ta no fo la ma ka ma fa fa u ma ti ti lo ye i wingo o fa i u pu ye sa o tonu ile fi o ngale tu le pe on fa so mai fo inicio so le mia lava nei ai mai se foi le pe ono ai fai pu mo mo le luka le ta pu sulima le ta u mai ele mui mui o la u mal au far o la far sai o mal au au la fongre mui mui na o va ai atu o ta ma fa ta si esu ai fa ta si mata ngata ia fa me ta ngata ngala ia au ta to ta fi se ta no ta to al mele ia ele fai lunga ina yesu na sili ona mana o yesu ta ngata ngala wa eto tasi a salamo ma ye ma wa ye lang ilunga ya o la fa to ale ne tu la wa va tu ta tum ta u pu ne tu la e manu ye sele lo sunga
0: sa la ma mu na fa so mai ya tar si ye fo yo china mu ye fo le

tusi ma fai lo mai. Ia ole fai upu le fa ma ma fai na le tusi a luka. Ma ole ki verse foi lo le tusi e au ngā foi e toi fa manatu. Ia ole fe au a toa lea. A wā wa sau le atali ole tangata sa ili. Ma fa aola i le na le iloa na ile luka sumre iwa alo mta upu sifulu. Pe ia ntau fai atu o luka ole tangata o nuwese. A wā wā ai luka le fafita au le olo tupu. E tau tau mia i pea tangata o nuwese. Tangata matitiva ma tangata le tawaloa. I tangata iutaia ma le au Israel. Fai mai ala atou ele saofa ngā tangata o nuwese le faonatanga. Ia e wai le faya ina e luka. Le alona faya i lore tala fafatusa lea po fata oto. Ia tonu fata oto lo ta oto tolu ai. Ia e lua fata oto ian tatu faso ai. Ia matau faa ea ye luka le tangata mativa. Ia male au tu ole fio mai o Kristo. E sawe faa ola. Malave a ile na le iloa. Ole a fio mai o Yesu Kristo e ala ile tusi sa vaita wina male ta up. Ia e sawe mo tangata uma. Ele na o sengangana. Ele isa una ole lanu. E na sawe mo tangata uma ina ia faa ola ina tangata uma. Ma ia maua e tangata uma le manuia. Ole tangata malosi, ole tangata mai. So o si tangata na sawe Yesu. Ina ia maua le faa oratanga. Ia talusia ia. Angale lei mai pele. Anganga ole atua. E toi faa manino ma faa malama lama. Ia maua foi soua manoa. Fai tau faa uma. Olo yele tala ili uvi. Olo muli muli mai. Ia ole faa moe moe lava le nao luka. Ina ia faa ola ina le tangata wanga sala. E ala ili salamo ma foi ili atua. Ia ili salamo ma tulivai ili atua. E faa maangalo tatu se. Ia ole atatu tatalu. Aftail fasoa lo watunu, tamā matina, ia oeo mwhai ona fasoa e ala ila mataha upule ne yaso. Ia ala mātou tatalo ya tuoi, ia fesoa swani ngā luenga faa wawo le ne yaso. Anga le leilo wanganga faa mole mole. Ma ya tu mō mayo mātou runga lo manuia le atua tōru tasi, ne ye faa vavau lava. Amen.